Sí, all India Radio Station Itanagar se lo gaya tagin program ga amak hoga lagi nyinga bintam gaya na si angarai. India ga Rashtrapati Bhavan lo sije President Barine Draupadi Murmu ni kamo duka North Eastern State ga eji ugu manane artisan oka viewers adi ato woga lak loka malin kune de de nga President ni kamo jinam nga achile bar harte kino la rituko. President Murmu ni me bimpa ku nam nga nguno ato boga ke lo ke cho ga ge nam manam nga. Ngemu madu ba oka sija ga Nigeria pa de de nga che mudu ba nguno ato boga local artisan oka weavers de de nga ala ba sing mudu ba ribolo ale re ala bimpa linduko. Norwegian country ga capital Oslo lo. Muyo lo ke Indo-Nordic Summit nga ridong jiduko ala bimpa linduko. So summit lo India ga Prime Minister Narendra Modi oka Norway, Sweden, Iceland, Denmark oka Finland ga Prime Ministers adi lakoba summit nga Oslo City Hall lo Anker jila participate jipako ala bimpa linduko. So summit lo ka India kirby countries de ga lakoba rila technology and innovation, sustainability, renewable energy, digitization, oka trade and economic partnership agreement nga ala basung muduba. So summit nga October 2025 lo ka polo diki basi ridong jidoko ala bimpalindoko. Ho coaching by Prime Minister Narendra Modi KB Prime Ministers de galakoba bilateral meeting ko ka ako dung pam go pam bam jipako ala pimpa lindako. Muyo New Delhi lo sarkari lo ka empowering MSMEs India nga alaba sang moduba MD and CEO galakoba interaction rila state lo MSMEs nga alaba rila social economic development nga riduba si ridung jiduko. Arunachal Pradesh Governor Barine Lieutenant General KT Parnayak bimpakunam nga Arunachal Pradesh lo MSME nga alaba riduba tribal crafts, natural resources, tourism opportunity oka forest produce nga alaba ribolo state lo local enterprise development ajila sije Nigeria pa sakari ugu kama ne nga pamuduba sorkari loka ridung jiduku alabim patuko. Special intensive revision ga phase 3 nga riduba chief election officer Pawan Kumar Sen muyu nirvachan bhavan loka state level coordination meeting gu ako dungpam go pambam jipako alabim palinduko. Joint chief electoral officer Lekin Koyu la deputy chief electoral officer Sainya Mize bani so meeting ha eten jipako ala bimpa linduko. Seva apke duar 2.0 nga muyu Tawang district administration adi sarpyu alaba Netaji Subhas Chandra Bose Vidyalaya lo sobam jipako ala bimpa linduko. Sazo, Lungla, Paito, Dungpa, Kamba oka kebi nampam dede nga. So program loka benefit nga papaku ala bimpalin jiduko. Iring anyi government departments adi so camp lo participate jila. Ni manang nga government schemes ane dede nga chimuduba veterinary service, free health checkup, other enrollment service nga anyuba papaku ala bimpalin jiduko. Siloga tangin yinyang binseka herbo.